Goi wain sigo agu no nchi sa sabita agu no sa medwano sa softball hai udeite sa gea gaat no agu no nchi sa nish no nao tita jis gusit hai bihi magu cha di yim heo jishka jga agu taid ba medwano o hai jiskopta jishka jga agu taid jit sabita agu no sa gea medwano sa gea wap jia goi wain sa gai golf benefit da itz bai agu no yabudu da gaat no agu no ji men's EU inu ischi regional association ben buita dao ya yo golf benefit agu agu ni medwano da bach mo. Thank you.